hwe ohun su ye na ni abe release no ye ndi capital o se kan fans faso ni edi ene ri ye japade e o ti ni ameche na se ntino ohwe su ye a ebe che amao ba odi ni ne wo ha o odi ni nyina ne a lorry station friends Bukumai, who them said I be our quaw benya.

onu ebuka appointment na onu ama ne ho time na de ya yure ho sam se san nimpa wei odidi onum na yare no ase beye 1 month na enti ne ka no na yare na beye west on se last week me ka kire wo se enkrofo wanyim be kese nyina ye de obi baba ye baba se nimpa ne firi mu anu mu enya kukuduro afa phone afra me this week efisi ye obi fra me na me ne nimpa na kasa 2 months ago na maami yare maami ne pressure wo mo fa me kodi ke wo mo mo modin mo njiji sika afi la show also hwe ne maami phone so a okohunu me din dike yima herbal doctor amani ode bo me se ne maami wa pass away na miss you and the Awurade fa ne kra ensie na aya na eya were ho se wutie me na se wanye emonto na se wa mmomoden na wa mfa wonkwa nhye wonsem I'm telling you we be to wa sheda na debi ameka kire wo se kosi broni oye ka kakereke yi se wotena se hu se broni ohwe ni mpa de seni na odi design ka enti ka kase ene mo hwe ngia edem bo wo ka ni kokoro ngia edem no eye kitwa bi na bi ade ba kwa ye fre no oye base ana se oye pump sadi ni ye je ye adwuma ye se kim injio kawo abehweye enti ade ye fre ni se akoma se wakoma bebo ye wo bp be ye adwuma ye se sane me wan hwe ni ye na se wo hwa da no fitila se me ka kire wo se eni mo se ade sane me we iba one obi ohwa odi sika kwese adwuma se ne ye bo ho mpae se onye hook ne client pe na ne ye ma hye no na ni bp na koma astate na ebo e pa ne sa pe ni pa wei se da kronko wa no medura na obewu ani obi so ho ane de ne enye sa odidi a anajo on hye ne didi yie otine fufu ho ana se odi aduane bia oyere aduane owia na wase afansuo wo fridge m na wabo eguso eba ne sa o develop cholesterol se fat ne bani mu a ma blockages eba wo veins m eba ne sa pe moja no de wo so ye adwuma kwapem no entume nko obi ho a etume ma migraine eba ne tirim de bia na ne ti half adwa no de bia obete se ne kon eye ne ya de bi owa na ne fingers yi oda na ne nse yi oda na oda so kakram na nse ni na akwa so sori na pe na obi emu a na ya asem e wo kwa na ne ne ayi dududu se ono an o feel se ne nai ai se boba bi ana broke bi de se e da so onante a ne mpogu obetumi ye fere ne ase onte se eto de bia no wa no tenase ya na fa kwacha na ne na nyina epeje peja special four car na otreke mu bia be 30 minutes 1 hour pe bo se ne na nyina mama so ne na no mama so wudi se miepe eto mu a na epie san ne ma ne koso a enye kidin eye two things I de se nimpa no fat e develop on the system nti ama mo gene free ne ne ase no entumi ande akoni aba nti so tena fa kopeche be na mo gene start na epiepie ba na nine top onu ne ba ne sa na ahohono ahohono ni mpadua no nti ahohono sa na wumiepe na atom e ka kire wo se one day stroke e bo wopunum obi so wa ba so te woni tu ni tinim e wo sebi ni tu ase e ko ni sirim se osori no o tenas no be pega ne ho a age so twi ni mwansa wetume raise ne ho afi ne ya mani din se sciatica ana se dia ye dia mani ye mienu sciatica mozipu ɔne ne footballers in mozipu ne footballers warden se training na nkɔso na ntinitinitinim a na so ye lazy na afɔ start was starting game na ɔkɔ beyond na ho den a na ntinu no emu stretch no e stretch ne pe e che no pe na ɔde na to fom obi o ma na wa ma ne saso se yen sesa no na afia ba dane asem sane ye ma nyina wo de wo nye footballer ordinary person e kɔ so wo driving e wo si a wo sisi
na wetu wo wusirim afi wo nan e ho na pega obi sample bo pe na ni nyina tata